Dumma shole, ya wala la, dumma shole, ya wala la, dumma shole, dumma shole, ya wala la, dumma shole, gal to kasi wajinole. Dumma shole, ragade ontoto, ragade nge ontoto. Dumma shole, shararia shitae, shararia nga shitae. Dumma shole, duratile nakata siyagara nga nantae. Dumma shole, siyagara nantae, siyagara nga nantae. Dumma shole, ya walala, dumma shole, gavto.